kitain na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja, nga guys, sapa-sapa. Kitay sa manalan mo, ati man siya, to namo buruba. Anti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda mana nga gay kitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muta amat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.